1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge pula. Astig kuya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong malakat ganin ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", huwag nakata ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na sa Maninoy Wonderland ha, gintestingan ko, mapiktibo, gitman, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog din ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gadiya yung Maninoy Wonderland na tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, wala ba kong kwarta karon?
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mo giimpasan.
0: Darling, ayaw sabangan na ako. Hindi nga wala ko. Sige na, ato sa gawas.
1: Sa mukha, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kog utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kano sa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apel ang iyang tiil. May klaro ko yung tiil, Dreo. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madami, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan niya.
0: Okay, may ipiton. May ipiton. Ito, lulong ko na putahan niya.
1: Okay! Aron!
0: Madamay, naigong akong usawa.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay akong lisiton niya nga. Isaman ka mga pamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginhaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako, ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, darling, dira na lang ta mga lingkod para dool rata sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Oh, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare?
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, kana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare. Hindi duha ka rice. Baka pinagpagdali daw.
4: Lagi, uy, niya magukul pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter!
3: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mua!
4: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ko na kayo, marang kadali, job ka! Mapak, ginamitiraw ninyo ron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang. Darlene! Anong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
4: Kanor, sagdiin na lang. Good na sila. Magpaabot na lang ta.
2: Sili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Tayo na ko! Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna ba nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna gabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
4: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me, ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
4: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dahil na kumorder na, kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamugod ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam. Dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
4: Waiter! Ihatag na siya! Ihatag na lang
3: yan! Sir, dili
2: mo. Kamila ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, Peter?
3: Sir, muha na lang.
2: Dahilan mo sa kare-kare sa gunaw.

0: Part, grabe alam, alamsin mo ko na asingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man personal bullet sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba! Oh, pwede!

0: pa sila nga duwa. Kaging piso. Pag piso sila nga duwa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod siyang prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ama pa matuod siya na iya. Amo na eh, kitawan subong, okay, gikuya ka nga. Epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kani kamuman, magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado. Sigurado.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night ba ka niyang kanahanda ka? Kinsa nagataganing stop toy? Kinsa?
2: Pang kaning...
0: Kinsa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kaging stop toy? Kinsa nagataganing? Tubag ako! Kinsa!
2: Ako ngayon pa!
0: Uyap! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulin ni.
2: Pang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako ilabot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kadugayan. Iulin ni. Iulin ni ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iulin na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giyapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa itong divider. Kay, di ka po inakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli ang Cash. Mahiram ako niya, be.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Agom, mag-uli ki atab, tangan idae ko iluwas ining minasbad.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: nainiti ko si Muya, abi mo lang, nakitaanta ka, may ginakiss-kiss kitong babae, kag ginaholding hands, holding hands, ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inahano mo eh, Muya nga ginatunto man, wala ta kaya ginatunto ah, pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka, holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh, ano?
1: Amo to yang ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba, perte!
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, fiesta.
2: Dahil ang saya, na

0: diyan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain ibla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrin ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingrin ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrin ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani pre social, may pusha.
4: Pusha? Te spell pusha be?
3: Ang pwede raid na lang. R-A-D raid.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Mas agurugin.
6: Salo-salong pang fiesta.
7: More sa tanghali.

0: Kabalukadong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadungbal. Si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad. Tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako. Anay! Anay!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kana man ni kay friend request day. Ni sa juning, may lado ta ba? Di ka kay magpaad. Huwag mo siya kailan ni bro. Kani mga lalaki, ay na mo sigig paad niya. Kani mga checks na akong iyan sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si panawag. Di, doon di ka tumagon. Bahala ka niya. Ta, nawa na lagi. Padayin kong ada ni mga, ay, naigwa pa. I-add ka na yun. Sabok ka gini akong darling sa inyong panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ka tumagon ba? Sabok ka gini, tumagon na lang ako. Kaniharap ako din. Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka madugog, chape.
2: Hello?
0: Darling, chape di kayo. Chape.
2: Kanor,
0: chape di kayo ka. Di ka madugog.
2: Hello? Kani? Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Kamuta na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiil? Ina ako sa mall. Paligtan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa tiil, size 9. Ang akong size sa waistline, 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na ni mo. Ang akong ingon, akong size sa tiil, size 9, akong waistline, 33.
2: Chape, yung kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon, size 33.
2: Chape, lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na lang ko mapalit. Uling na lang ko. Bye.
0: Darling.
3: Salong pampiesta
4: sa MOR.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipili ang dignita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikaw makaon o dae.
2: M-O-R for life. Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali.
2: More
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Uy, yung babae nga nagpapara sa taxi. Adulukan ko be. Uy, hala, nanon ni. Gawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka ma'am.
2: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inuplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
5: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: hindi mo ba maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, akin na sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko no daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Yan isang akong pagkabati ni isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Bawa ay pagkinikilabutan ni sa kasimana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Huwag ganing isahan kasimana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na ganing akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko ganang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sang Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: matay mang kanur. Wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bijuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong imbita din sa inyong balay player magbijuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanuroy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Padabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, kita ato.
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Bakara magadraway.
3: Ah, kahamis at paato.
2: Mula ang magbuhok. Di atong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi. Makiglalis pa mang anak ko,
3: uy. Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor! Uy,
3: tanawin si Mang Kanor! Oh, kani, pangatay. Pangatay ako na ito, ne.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahiga. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay ni mga tawanan.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi. Alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani
3: to. Dili lagi. Dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dali mo to, mga...
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas na liig. Ubay ako ni mo sa'yo kung mamata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kayo angkas ka sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilhang ipang sulte?
0: Darling, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Kaya bigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad,
1: agad,
0: agad. Wala lang.
1: Isoon,
0: kanil. Agad, agad. Kasi mga tawa na ba na blahay tayo.

0: na ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Aba! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon na exposed gidya sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adlaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya. Nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang nga doon kaya itom sa akon. Kay ti, syempre, alaw-adlaw ka sa initan mo. Makuha tani nga lap-up ko. Namigid siyang epekto kay nga, naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid nga guya ni ho, hasta di sa liog ko, puro na lang lap-up. Tinagputi ako, pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man, salaan na ganit ko sa mga upod ko nga, nagano ko, nag-amerikano ko no ko, nabistiso ko mo. Ang namig pagid kay nga, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga drina sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kayong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo. The best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: iha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tigawang, pislat ang ilong, bugason, ito man, pangagpadyod.
2: Sige, sige, panaway dyod.
0: Panaway!

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?

0: Waitress, dali di bla. Kaya na pa ka order ko mo, pag mga botaw, ano ba? Huwag ka mo cook?
1: Ay, pasinsyagid, sir. Why nandi kami cook? Mayari di Pepsi, Pop Cola. Kung gusto mo, mayari mo di Virgin.
2: Abaw, berte.

0: maintindihan ang imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, hello. Ako gali si Rachel, fourth year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan nyo na naguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian ko ang Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Tigintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, di ba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kuko man? Take less gastos, di ba? So, kamo nga mga may mga baog na, kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katiga, amon pahumukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon panamion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: tay. Teka nun, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsambok, tabi tay. Kagadali ko, ano akong gibuhat dire.
0: Ana manjug ka. Kada pangayon akong piso. Pero may manjug ka magdali.
1: Ay, namay.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Hugot pa more!
1: Kuya, baka gusto niyo namang bilhin itong benta kong jacket, 500 lang.
2: Mahal naman! Wala na bang tawad?
1: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko na!
3: Hugot pa more!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod, oh, katugumurag. Ay, ganani, chukik ko siyang gupit ba?
3: Lagubon ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O sabi ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
2: Ay, okay, girl. Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Padaman. Ano yung pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang untaming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
2: Ay, dali.
4: Selfie.
2: Smile.
0: Pagkahumot ang mga bayana. Humot yung gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
4: Smile.
2: Pinahag na po, pinahag. Sige.
0: Pinahag pa din na.
2: Sige, sa tunga.
3: Sige, sa tunga, Mang Kanor.
4: Hug. Smile.
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
3: Hindi, gano'ng pinakis ko sa pita.
2: Sige, gano'ng pinakis ko po.
0: Pinakis daw. Kani, nahigin na masikat na. Makadako ginay gulo.
2: Sige, ikis niya. Selfie tayo
3: na. Sige, hap ha.
4: Go. 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang
2: Kanor. Salamat kayo, ha.
4: Kanor!
0: Panyamay, ang akong darling. Magpabuang-buang na sagko. Kinsa to? Kinsa mo? Ay, kinsa mo?
5: Yaw na ta. Magbuang-buang na po ka. Kaya nasakpan ka. Nagkiat-kiat na po ka sa mga babae. Napakay na iba ang pasilpi-silpi. Pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na Kanor. Klaro na kay kasakpan na ka.
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang yun ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman yung bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
7: More hits, more fun, back to back.
8: Swak na swak.
7: More sa hapon.
8: More sa hapon.

0: Nurse, nurse?
1: Yes, doc?
0: Dinala din ato na isa kapasyente.
1: Ay, doc, iba pa uli. Kung na siya, doc.
0: Kay nga, aman.
1: Di kay doc, nagiklamo siya naglain. Iyamat siya. Iba pa uli. Kung na lang siya. Basibala, ano pa karoon na matabo si Yadri sa ospital?
0: Ay, aba. Berte.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: diyan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang wala pa ko blaka testing sang Maninoy Wonderlana. Ang bata ko bla. Tam-an ka mango, mango gidya pre.
2: Mango pa sa imo pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero, gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko, no? Sabat-sabat ako, pre, 8. Ay,
2: mga, pre.
1: Ti, gintestigan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Umagana, manggibla, pre.
2: Pagpiktibo, ha? Pagpiktibo?
1: Pagpiktibo. Ti, subong, pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5, balaan niya na, pre.
2: Nag-aalam na bata
1: ko? Nag-aalam.
2: Ano, nag-aalam?
1: Nag-aalam, gina bata ko, pre. Subong, balaan niya na, pre. 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na, subong, pre.
2: Balaan niya na?
1: Oh, subong, pre. Balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di lang alam na gin, pre. Piktibo gin man, pre.
2: Piktibo gin man. Maninoy Wonderlana.
1: Wala gin ni pre yung script, ha? Hindi niya scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba, ya?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran, ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak, ya. Di, so...
3: Mas agurugin!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tatay ka doon. Kitawag kong bayon siya kong classmate.
1: Oh, siya? O niya? O siya may mong gihimo, anak?
0: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay.
2: Mix of rock.
3: Pare ko, amo si
2: Mix of rock.

0: Ari may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa man ko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oh, eh, kabalo ka maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ay ba, perte.
2: Rock.

loosened to.

The confusion sets in before the

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kalabi, dyan na ng summer. Ay, kalabi, nagbibali ko. Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Boy, yun na pa. Naitik sa layo. Pagkasiksi. Ah, gusto, udayin ko. Magpadool ko dito. Salo muna ako ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na na akong paapirting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Mulangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niya pa kay Arang Kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man dahil eh.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Nandiyo kay pagnanasan ako. Nagpasalum-salum pa ka.
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakanindol na perlas silang sa tubig. Patinda ko as perlas lagi. Tegawa, nakang perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong ingon mo? Pugita ko?
2: Dili ma, oy. Dili ka kugita. Ang kugita, murag ikaw.
3: Unsa? Gusto gini ka mo salom, pwes. Ano ba? Saluman ang perlas na ako.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko to. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Din nagtauhay na ginakong pamatsagan kag mag-an na gitsang akong nga pag-hulag kay huwain ang sakit sa akong likod. Kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako ganyan ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang my chemical romance mula na ng welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: More fun. More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.
5: More Saga Bix.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom ki kape. Napapaluha.
2: O Agom, natatala papaluha ka.
3: Narumduman mo. Pang 20 anyos na nabagang ikinasal mo niyan.
2: Iyo baga, Agom, madali yun sa nang panahon.
3: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni Papa mo sa sala nindo.
2: Iyo baga, Agom.
3: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kunday ta kapakakasalan, ipapapreso niya ako kibenting taon.
2: Iyo baga, Agom, narumduman ko baga ito.
3: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na kuta ako.
4: Aw iyo, uni sa imo.
5: M.O.R. For life. More.
6: Fun.
5: More.
6: Fun.
5: Right here, right now.
6: More fun.
5: Holy radio.
6: More.
5: More.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: anda may.
1: Padaplet.
0: Ano gina ko pangkuhan ng traffic enforcer nga?
1: Padaplet.
0: Hinayra mga akong padagan. Huwag man ko nag-over speeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sa may violation ako, nga wala man ko nag-over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lasensya na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explain kanali?
1: Balo kang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina ha. Be, lisensya.
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nidakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, nakpon pa ko nimo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko nimo nga nag-helmet naman ko. Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya, lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-oy ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahit yung kang ulo. Lisensya, lisensya! Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, nag-helmet lagi ka, pero wa makay-multor. Lisensya, lisensya!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Maggamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Untoy, 26 anyos. Soltero po mo, may pamanasawa. Saan to nag-antos ako sang kasakit sang akon nga agtangkag sang likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Aginhimo ko, mamlamangkod sa mga bigot ako, anong mayong nga bulong, ting ginrekomendaran Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gid man kay isang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro may mihura gid man ang akon nga agtang nagsaylo sa akon likod, ang akon likod nagsaylo sa akon agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Si Mangkano!
3: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
3: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Hey, yeah! I wanna shoot, baby! Shoot!
5: Asa naman to akong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag uli ron. Makatil.

0: Aw, nagitong latos ako ang bayhana to. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita, ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na nato pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa, wala kong kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak, nabot na. Bantay ka lang dito. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang yun sa kuha. Bantay ka lang yun. Iyan na, musulod na. Iyan na yun. Iyan na.
1: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
0: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na. Nag-party-party mi sa kong amiga. Nganong mandi ay?
0: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa ang pagkakapanihapon. Ako ganda pagkaw niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kong gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa ha. Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna akong gusto. Darling, may isang pagmabuntagan ka. Okay, rasko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, direk. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong abega, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ra sa kuha. Ito din na lang yung kabuli diri.
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatunaan ko kaya nga epektibo kaya nga, operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisean ako sa doktor nga operahan ako no ko. Ti, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mga ara na ko sa ospital, ready na gitanan, kompleto na pati mga laboratory ko nga results, ara na, ready na. Tigaling kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana, naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana, naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana, kaya ha, kung wala itong Maninoy Wonderlana, disgrasyagit na operahan ng tanay ako. So, amo nang mapamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: ana dong nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulukog kanta, gakos-gakos taka.
1: Ay! Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ba? Guapo, macho, dakong apeng, og balibuon pa yung kayong gawgan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdabay!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Parikuitor, nandara ko na yung kutse.
4: Aniya? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo dyan ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
3: Pre, ako pa. The best gugoming kaanik ko.
1: Desa, desa. Musa'y the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
4: Nga na di ay, Mang Kanor?
1: Musa'y gano? Wabag ka kay Mao. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlon ako, buyog si Dennis. Muna tingtudlon ako, mga kuyaw nga mekaniko.
3: Mang Kanor, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
1: Ayaw! Huwag magani may andare mo sakyanan ka na anak ka kay gioni mong headlight na palong ang makina. Magsorya.
4: Ah, sige, sige.
1: Kanigin mong sakyanan. Hugaw kayo ni karburador. Ayawon ko ni.
4: Mama?
1: Para makondisyon.
4: Ah, sige, Mang Kanor.
1: Anawan na yung sakyanan para pakondisyon na ito na.
4: Ha? Sige, Mang Kanor.
1: Ah, sige. Istingin ko nag-start niya ito.
4: Ah, sige. Niya, ako nang i-start, ha?
1: I-start na.
4: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy. Paano mang dini mo andam?
1: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
4: Ah. Oh, Mang Kanor, di man gabon mo start.
1: Isa pa, start pa.
5: Halak ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutsi.
1: Panamay. Napahigang naon ito.
4: Mang Kanor, abi mo na kung maayog ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
1: Alam ka, di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pa kakanong mabuto, nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
4: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador, umuma!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ate, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan, kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang, boss on ko nga daw, damagwa na gadya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow kay piktibo, kaya nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko, Wonderlana, na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko, iya. Piktibo, kaya nga, umpisa sa ito, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, susubong gani. Katubod naman, katubod naman. Di, idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Okay, wala mong pagpangihi ko ni sana ito. Pigado, mudlay. Susubong nga, abisan, ano, katubod lang. Why kontratimpo. Tulog ka man, o bugtaw ka man, o din ka man nga lugar. Why tanabig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kikiga at ang testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila isa kabilog baka ho. Sul na.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart
5: more sa gabi
6: is on M-O-R. More sa gabi.

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Happy listening sa tanang bisdak sa tibuok kalibutan. From Cebu with love, kini si Jackie G.
2: Paminaw ka mo mga igsoon! Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukom! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso! Buaso!
3: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Dagan!
2: Pandamay!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapa, miss. Sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor man yun na o. Asagod, kanapa ako nang nai...
4: Kapag si Mang Kanor kinay. Grabe, gigunit-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy. Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
5: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor.
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisyuhan ako ng mga bumbilya aron mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Misabak maligin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: para maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos mayara ko iti hilig ko gid yan. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa ng mga gadgets kay kakalubat pero may kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Ti one time to, one bar na lang gidang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Ti namangkot ko sumigo. Ti may ano da may charger kada wala. Amalya, wala may ko di man ni Wonderlana. Ti gid pangayo ko, lingkod ti patuluan tabe, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Pagtibog rin naman ni Wonderlana. Abi ko na, mabulungan niya sa mga masakit. Kali kay, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog ang screen na, full bar. Oo, tama akon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, Hindi mautod. Kun mag-text ka? Ah, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na taktok bulan na. Sa subong ko, gistoryan na kami. Hello. Kalma ka lang da kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana na, ha? O, oh, 3 months na niya sa online. Kung tulog ko, makabatian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganing ang yaway magkakalubat gali kay hambal ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko, gintusmaw ko na sa may lamawan sa tubig. Ah, pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa, gahilo-hilo mang yapon mo. At tiyamakon mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran, makinig ng higit kaysa magsalita sa anumang conversation. Bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, langga. Tuman. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko, bi.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
2: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
3: Abaw! Puwerte!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: ano mo bilibang mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
0: Ah, wala na sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik, kamalo mo pila edad!
2: Pila man, pre!
0: 85 na!
2: Bakanon pa man din yung mga lolo?
1: Ha? Nga naman na yung mga kanor?
2: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan na akong pila edad!
1: Pila edad, mga kanor!
2: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, sentinyal na.
1: Ala, uyaawa din si mong lolo, Mang Kanor, no?
0: Bitaw-bitaw.
1: Anya, asa naman yung mong lolo ron?
2: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagin ka balik ang akong lolo.
1: Panday!
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapuyas na ba narbaho? Taglig! Ay naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight na yun siguro eh. Karun ka. Murag di naman kukawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, maksyon nagto ang akong singot. Mauna ni timailhanan ni. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kaliton ako sa sulod. Ukuban din ako akong asawa. Anya!
3: Basta! Ako ka na!
2: Pandamay! Ang akong ugangan.
3: Ako na to kong tawel.
2: Ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyong kay pagnanasa sa ko, ha? Imodyong ito nung nga wala yung asawa na nagsunlun ko rin ko sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano yan?
2: Agay ma.
3: Wadyong kay respeto ka nun. Wama lang kami tugtog mo diretso ka rin sa banyo. Ikalo ko rin balde sa iba. Ano
2: yan? Agay ma. Pasalo ha. Pasensya na ka ba? Abi, bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo, o nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan mo tilawan ang kong pagkababae. Bunalan na kagkabwa.
2: Ay, mga dyan ko, pagdanasa ni mo mga panagaba.
3: Gusto dyan ay kamaligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ani,
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dito sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balaligyaan. Sa amon nga olubrahan, mayara kami isang mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudlay isang ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga daw sa ulihin ito. Nagkabatsag ako sang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsag ko balang baga ako daw may problema. So every time nga mag-ginawa ako, masakit kag dumalumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya do ka daasig sa piktorya kay pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong nga pagginawa. Ating nga alam, magandang ko nga grabe ka dasig sang epekto niya. Gali. Sadto nga mapinot akong nga pagginawa na budlayan ako mag haklo sang hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sang pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sang akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Buha sulod na hangin, ah. Bisan, sako-sako, nung pasang breathe in, breathe out, ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo, Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: lahat na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka padaktak ng daktak siya? May sasabihin niya ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa trot lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Ang sweet talaga.
7: Para lamang ABC.
6: Pag MOR ang kasama.
8: Kapag may you and me, there's more.
6: Laging it's you and me.
8: More sa gabi.
6: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Pagamay!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako nga si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko ni sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sa muna, purti ni kalabas ang wuko. Daw kuspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, purti mga epektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumbuko, subong, puwerte, nangikilipot, daw karabaw, grass mo. Ah, daw ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga subong, miyembro nung kusang aba, atras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar si na, tusuyamong ko rin sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kito ma-discourage mo daw. Na, kamo na akong nagpamati, kamo gusto niyo ma-discourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duwain ako sa may madumduman.
0: Tag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ple
4: abaw puwerte.
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nalimahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pagkasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Manawag kong 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga among emergency response team.
0: Gabasa ra dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga among emergency response team.
0: Maura ganyan tinguga. Sige, sir. Salamat pagdali ang taon mo. Pasiriti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh. Pagamay, akakuugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi na wag ni sunog dire.
3: Sunog? Sa sunog ay nagsugban akong pirit dire.
4: Ma'am, kitawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog dahil yung balay.
0: Usay na nawag, wag ko na nawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor, di nila ka musulti. Gusto nyo mo palayaso din sa balay. Tanawat ang kumpirit nga napagod. Nalagpat! Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna, ano ya?
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: Four decades of the biggest.

0: Dong, dula-dula ta dong, be.
1: O, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalanggani nakaplastar ta.
0: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Sorry man, tara.
0: Tara, piyong ta.
1: Madabay.

0: na maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR. Yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana. Ginabutang ko sa mata ko, bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo. Waay nagiging nagakipot ang mata ko, ya. So, kanamig dyan sa epekto sa Maninoy Wonderlana. Kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige, manggihapon mo plat sa mata ko. Bisan anon ko kapiyong nga na matulog. Nagiging ko, hindi ikugihapon ka kapiyong pila na ni kasi manda nga niwagig ko yung tinulugan, wala nagiging kapiyong mata ko mo. So, nalipay na ginangamang supervisor, kaya wala nagiging nagatulog-tulog sa duty ko. So, pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana. The best.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

patay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Mangaon na ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon! Kalabasa ang kukra! Karon! Tapsoy! Poros gulay di kumukaw gulay! Sige na lang ta gulay! Pati lawa po taglayang putahe, dili kay permi gulay!

0: kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gara tagsab-sab og sagbot, ani!
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha nga vegetarian na takaron? Kagibawalan biya ta sa doktor mo kaon og karne!
0: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak. Napailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ani!
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon! Bahalang mapas mo ka diha!
0: Madamay, nasukod ako asawa. Darling, kalamigo na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko. Hiposon ko na nabi. Ay nagkaon. Hiposon ko na ni.
0: Pandarling, gigotom naman ko.
1: Bahalag mapas mo ka diha.
0: Naitangkong. Kaonon ko na lang ni tangkong. Darling, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oy, kalamigo na ni tangkong, oy. Ipasara ko palihod ng tahop niya. Eh, sa gulan ako ni may nalang naisubak niya akong tangkong.
2: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: dong, naginaot baya ko dong at ana aeroplano na lang ka dong Taco Airport. Ano man, para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: maintindihan kung anong imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang na si Sweet, ang tuntun ko nga ngalan, si Sugar. Amo na nga, hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sa Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, diba, sa pharmacy ka trabaho, gabalik ka kabulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, gini sa nga akong sitwasyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, gdi yung nag-aayo ng ako nga masakit. Do kabudlay, nagidya kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor kag sa amon manager kay atubang ko sa customer abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sa istoryahanan yung sa customer ko ng baklo niya. Biyaan mo siya kay pakadto ka sa likod, mangihi naman. Hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na bilang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man. Gin-pamanyos ko mga isa kaadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwagin ako ginaabot sa pag-abusisa ko. Huwagin ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akong ilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Ah, asa subong? Why, nagigiya ka agi pangihi? O, tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko noong nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginahambala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko ni nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Yes, tama yan, madam niya. Pinigibo mo tangan. Ipagdarakula, may mailing me. Si Ibdi ko'y palang engineer naman.
1: Very good.
2: Tapos si Philemon, attorney naman.
1: Wow, attorney. Very good.
3: Tapos ma'am, si Agoy ma'am, announcer na.
1: Announcer.
4: Tapos si Andres, abogado na.
1: Wow, attorney.
0: Tapos siya, unman bagay siya man si madam.
1: Wait, ako meron din ako, class. Ay, grabe naman kayo.
2: Madam.
1: Madam,
2: grabe na ah, antioperosis mo!
1: Hey, hey, you, go out! Oh? Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita!
5: Joke only!
6: M.O.R. For life! Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes.
6: Aba, in the mood sa duty ah.
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Tumubirada, nanlugmas sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Gayang makalusot, bisang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Paista ni Dres Bukin eh. Bumba ramai kay gamit diri. Wa mandi hotel district diri. Duga ya buku pondo ani baldi oi. Ke Bangladesh na ke flight aku sa Bangladesh ni nang makaya. Pur bu bertek na gel. Pondo nang baldi. Tak ba diri. Sakto na ni.
3: Kanor, yung binambaldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din ako ang gangan di ilog ang baldi. Kakay, kabinti ko na dyan kayo. Sa uba na kayo. Wagi po ang din ako ang gangan ba. Gagot na dyan ko, Andi. Sa uba na kayo. Hapnos na dyan kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung black, Kanor. Reklamo ka. Kamalo ko ang hapit na mugimaw ang sumo sa mait. Yaw-yaw pa na ako ron. Gigira-gira ako dito, Kanor.
2: Pandami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko nalang sa gawas. Ako nalang tamunang yuta, niya mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako gagan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihok, kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever.
5: More! Ready, set, more!
4: My only radio!

0: Okay, class, magandang araw. Yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
3: Tama!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Pre, pre.
4: Ano, pre?
3: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
4: Naginom ka man, Maninoy Wonderlana.
3: Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
4: Di ba taas sugar mo?
3: Ay!
4: Taas sugar mo, nagla?
3: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
4: Oh.
3: 179!
4: Grabe, pero... Ang sugar.
3: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
4: Oo. Oh.
3: Grabe, pre, ang pagnubos ang sugar ko, pre.
4: Grabing difference siya.
3: Grabing
4: epekto.
3: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
4: 179 sa
3: mga. Oh, sobong, pre.
4: Sobong, pilawin, pilawin.
3: 178?
4: Oh. 178 ka lang.
3: Punta ako, difference siya, pre, no?
4: Oo, oh, porte.
3: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayran. Hindi niya pre totoo, gin niya pre ako, pre. Abi niyo gin bayaran ko niya balambal, de. Eh, why ko bayaran, di pre?
4: Oo,
3: de. Painom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana, wa.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch!
3: Maride!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugot more!
6: What you waiting for?
7: Umagang nakakagana?
8: Wake up!
6: Dito sa All Hits Carrera!
8: Tara na!

0: Hoy, Arch, what if papilion ka? Lalaki o ako ngay muhang friend?
1: Lisuda na, oy. Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion.
0: Ay, grabe, Arch. Makahilak na dyan kong rainbow, ani. Pero, ganong ako man?
1: Para dapat kauban mang laki.
0: Pandamay, Arch!

0: about parity testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga Barangay Granada. Gusto ko na bala i-share bilang experience ko tungkol kay nagpamati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan niya tupad that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay matcheck ko dog in halo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one agad ya. Pero ano kung manyabi, yaka ni Malas ya nga. Hindi pa mangkutan niya kung sa uras. Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali battery reloko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang tsak nga oras. Iti ginabalan ko lang siya nga umigo. Alas GS na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako galiliwat sa Sandra. Pagsubong nagapati ng ikot, time is precious. And the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ganyan pang buhay, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, gilman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yuna pa! Kanong nawa man akong 500 dili? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta dili? Magora ko nagsuwildo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman dinihis akong pitaka. Kinsa naman po nang hilabot aning akong kwarta dili sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganyang kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako yung nagkuhag kwarta sa mong pitaka. Nga baka akong pagyug kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya, ha?
2: Ba? Mauna ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko nasuko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin baka itumoy ito akong 500.
1: Anong nagyoyo pa mga kadiha?
2: Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang nako?

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, ano naman po?
0: Alang, di makamananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.